0: Hur maning ma pice praja mandala ne ratu mangdana seti setato rahayu.
1: Jaitio ngalo.